kesatia awir pulijun ni kesan ering si jero ni ku taman sang dados ngawarat bile-bile gem munitnya.

0: Dharma sejati punika wontah dharma sane nyanang unguh ngira goring jagati.
1: Amin.

wakih dote nah napi angin ngisinan pastiku angin mekaryo patut rirago angin ngisinan ipun ikranyang padang hariten ipun